0: kon yudlu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseeran wa ma yudlu bihi ila al-fasiqin katori do mo ci jadd ñan ñoo ci jadd alladheena ñinga xamne yanquduna dañi firi ahd allahi kullu yalla dañi firi kullu yalla min ba'di mithaqihi ginna bu ko kullurante ban deug kullur gi nga am sa digënté sa borom nga firi ko wala kullur gi nga am sa digënté sa borom nga firi ko firi kullur ba kullur go am sa digënté sa borom moy yaani won dang ko jaamu ba genn aduna jot neja kullur gi cheikhul say morom nak moy kullur sa soxna wala sa doom ma sa iliman ma sa serigne sangal kullur gi bu ko fi mu da fi kullur bakkar yoonte bi ay satan da ci am ay mbir yu jafé ci bari firi kolere xam ngeen fatu makka lam ci amon kéro sa ba yépp dina la ñu waaw do dugg makka parce que dañuy signé do fi dugg mu ne acca ñu signé Omar nako wayo ñu dañu neew dalé mu ne dédé dañu neeku ci dëkk mu ne akay pa pourquoi ñuy fi ñuy signé ak ñuy part ñu dem nako lolu yalla dogal Omar dem tok fele pasteur Moustapha waaw affaire bi dang lol waye lepp rek yoonte bañ da bañ firi ko leer ben way mak nako wax xaar mo ñew mu taxaw diko xaar waji dem ñibbi mu yoonte bi yagu fa lol mu door ñew nak ayang fe ñu nako waaw yaari ma xaar ko leer deg na cheikhul khalifa amul na kopati mo xane ngi ko leer taxon kopati mu ngi ko meuna jox duko sol bu ñul ba rek benim genn aduna may ndax dafa am mom ko leer kopati bi ko bax la ndeysane waaw koku xam nga di firi kolere nit ñi koppati da nga ne man fi ne musulman moy indi bu xonko cet ñu ñoy jambar yalla yalla fayal ñu leen yalla neena way yaqta aw na ñuy dagg ma amara allah la nga xam ne yalla digle na bi ni ca loola an yusa lañ koy jokale lool dañ koy dagg moy an bokk dañuy jox dañuy dagg an bokk bakkar bi gënal ci kaw suuf bokk na ca dogu mbokk yalla neena ku dogu mbokk mo dog la ci sheytaane neena ku jokku mbokk mo dog la mo tax sa mbokk boko sheyte ñaar yoon sheytaane ne la sheytaane ne mbokk bi wax na ci amul keur kala ci amul keur bu ko defé sa soxna di wu di def ni di ro di ko rom soxna ci nangene na mang fi seytane muy bëgg duggal mel ci yow ba bul ñëwul ci dafa ngeen waaji comme dama seet du mako seet dag nga ku ne toog loolu la seytane bëgg bu fi benn waay ne ci ko nga ne yarhamuka allah seytane mi dégg mu ko ne talibeem la def koo gëmb bu ne ci soore mu ne ko yarhamuka allah pour soo ëllëgee boo xëyee ci soo doo wax dara seytane ak mbokk dañ koy jokk yalla neena ñi koy dagg ci bakkar lañ nek wayu si doona ñuy yaq fi al-ard ci suuf si ulaiika ñi dong humul qasiruna ñoy ñi tat yalla ci yalla musal mu ne waaw yeen kayfa takbuna billah nan ngeen di wedde yalla bu daga non dañuy wax ni yalla dafa jaxlé bu daga non waye nak daga nut naka ngeen di wedde yalla dal ak yeen bop doyna waaw manam nit wax deug yalla war di wedd yalla su ko wedd nak legi fokk ñu lacc wayo yow lu la tax wedd yalla muna ha muna wa kuntum awwada da ngeena deewa fa yaakum mudakal len ngeen di wax ni te fuma ginaaw ga yumitukum dana len raya fuma ginaaw ga yuhyikum dana len dekkala fuma ginaaw ga turja'una ilayhi ñu delu len ci mom
1: wa ñu ngeen koy wedde
0: lu ngeen tik seen beut nan ngeen koy wedde waaw dama dem ak mi nek goor ñi tok ci baab bi dama dem ak goor sa bu toge rek lek na dara nako wuur na doom ci mom lola dina res mu ne ci mom lola nga de suñu añ yeen ci kër ga fi nek ni ay doom la ci ay nit

0: Mesiriyet, elektronikiyet, ordinatöriyet, karın karın ilanın lüne yapının nefinekini bu 31 Desembre ñëwé fofu la ñu yëm war kala mo tax dinañ fay gaaw fay sol bi bala dat yoyoy ñëw ay ñal bis piñ ci dal inna ma li fi nek ilmuha xam xamam indallahi nanga fa yalla wa ma yidri ka xamalu ma la sax yow muhammad sallallahu alaihi wasallam la'alla sa'at qayn bis piñ takun qareeba mu nek lu jëge mu xamalu ma la ko sax mënu na nek lu jëge lo xamni mu ngi ni waye duma lañ kon waaw ngi ni duma lañ kon waaw bis piñ mënu na nek lu jëge jëge lol waye nak ñima duñu ko rek uma yudrika la'alla sa'at takun qareeba mëna mu jëge lol ndax nit leg leg mu gën aduna gën wo xani bi suñ ko waxon ne da lay gën aduna ci fam yi diko gëm waaw mëna jëge lol ba ñu won ci jakk mu fess del nga ne assalamu alaykum ñepp wa fayla da suñu borom neena fukk ak ñent da ñu gën ci jakk bi buñu fekk deen kenn du gëm ne mom ci fukk yi ak ñent lay bok dede kenn ku ne xey da ngay xol ki nga japp ne yor na febaru jabet wala yor na febaru nangam wala ñi seen yaram xawa jeex wala yu demé ni ki yoy ñoo ñu lañ yaakar ne xeyna ñom la waye amul kenn kuy limal sa bop ci lim bobu tabarakal kon yalla tabaaraku ta'ala mun yoonte bi la'alla sa'ata takunu qareeba suratul ahzab aya jom ben fuk ak ñet inna allaha yalla la'ana al-kafirina sarin na yom den yefur gi wa a'adda lahum mudanchal len sa'ira sawra sawir yalla sarin na yom den al-kafirina yefur moy la'ana wa a'adda lahum mudanchal len sa'ira sawra sawir sawra tan sawra wi tak sawra wo xamni wu jangi la khalidina fiha ci lañu sax bakañ abadan ba faw abadal abidin barewul lu alquran di wax ca sawara khalid nafiya abadan waye nak amna ño xamne khalid nafiya abadan ndax moy seen xol dafa amul ben tokku iman dina amul ben tokku iman nak khalid nafiya abadan ñinga xamne seen xol amna tokku iman ñom duñu ag ci abadan donte danañu nek khalidina fiha waye duñ ag ci abadan motax khalidina fiha abadan beruul ci alquranul karim ci sawa aljanna khalidina fiha abadan mom beruul ci la yajibuna duñ am waliyan kuy fetu seen ngir bu musal len ci sawara ñoom yefal wala nasira duñ am ku len dimbele bu musal ci sawara ñoom yefal wa la yajibuna duñ am waliyan genn kilifa buy fete wo seen mbir seen wali wala nasira wala ku len dimbele bu yalla ne me duma ab yefur yowmal qiyamati wala togn kat mu xamne amna ko rus nako suñu borom rus nako ci nar bañ ko duma ci kanamam ni yalla def moy dekkal waji duma ko duma ba xolam sedd mu doora dekkal ka nga xamne su taxawon man ne yalla ki dangam nangam motax la yajiduna waliyan kon yeufur bu yalla japp mbam togn mbap togn tam ba di la duma ki nga xamne bu jogon fi nek man ca taxaw suñu borom tabaaraku ta'ala da koy yeexa yekati yekati la yow ba nopi bu la duma ba nopi nak dor ko dekkal yawma tuqallabu wujuhuhum bis bu ñuy walbati seen xol ya yawma tuqallabu bis bu ñuy walbati wujuhuhum seen kanam ya finnari sawara manam japp len dugal len bi sawara di len walbati seen wetu ndeyjor wetu chamoñ jëbi ci kanam yaquluna ñoom ñep ñi ngay wax nak naan ya laytana akane xon ñun ata'na allah ñu toppon yalla wa ata'na ar-rasul ñu toppon yoonent bi ñoom ñep ñi recc ñi ngi dugal sawara di walbati seen kanam ya di walbati seen jeeyal di walbati seen lexya ndax fu nek mosqueta ngor wa yaquluna ñi ngay wax nak bi yoko ya laytana way ak neexon ñun ata'na Allah ñu topone yalla wa ata'na ar-rasul ñu top yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tubarakallah kon top yalla fi ak top yoonte bi mo upp fuf dal xel ci top lenen luddul yalla ak lenen luddul yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wa khalu ñu dal ni yalla rabbana ayu suñu borom innana wala bok inna ñun ñen balma ata'na dañu topon ci aduna sadatana suñu kilifa ya wa kubara ana ak suñu mag fa adalluna ñu sank ñu asabila yoon bi yalla ñu ñu japon nañu ne ci yow lam ñu jëme inna ñun yalla wala inna ñun nit ñi ata'na dañu topon sadatana ñu xamone ne ay njit lañu won ay ashraf lañu won ay kilif wa kubara ana ak ñu mag magon ñu doon ñu won lo xamni jappon nañ ne ci yow lañu jëm ci ba ñu leen topé fa adalluna ñu sanku ñu as-sabila bu reer yoon wa rabbana yasni bara ati in ñu lay ñaan yalla nga leen jox ñoom ñu ñu sank sadatna wa kubara ana yalla nga len jox bi afaini min al azab ñaari fulande ci mbugal yalla nga len mbugalal ñaari yoon ba ñent yoon ci mbugal wa al anhum yalla nga len sori sa yermande yow yalla la'nan kabira sori gu reere ñu dal yalla bu ñu mos ci su mbugal ci sa yermande dara loolu lañ lay wax manam ñu ko bu ñu agge yowal xiyamati xam nañu ne ñañ top ñoo leen reeral sadatana wa kubaraana ndax fañ leen jaar lo du fañ war na jaar lañ leen daan wax du leen war na wax tabarkallah ñu top leen ci ñoom nak japp ñu ñu man nañu dox seen digënté ak seen borom ñu top leen ci ba fa ñu mujj gis ngeen ko ndeesal rabbana innana ñun ata'na dañu topon sadatana suñu sangi wa kubara ana ak ñu amon ci aw mag fa adalluna ñu sank ñu as-sabila yoon wi rabbana ya suñu borom atihi ñu lay ñaan yal na nga leen jox bi afay min al-azab ci mbugal wa al ankum rabb leen na soril leen sa yermande la'nan kabira sori gu reere re kon nak sadatana wa kubara ana mune fulena wax ni ñu la tek ca baram waye moy ko xamne li ngay wo nit ñi loola du yalla tabaaraku ta'ala li ngay wo nit ñi loola xeyna sa bop la wala yenen li mën na ca am ca mujjantalu yawmal qiyamati wax ji ni surat al-ahzab ay juroom ben fuk ak juroom ñet ya ayyuhallazina amanu ay yeen ñi gëm te defaru do bu yalla ne def len ngeen def sune bayi len ngeen bayi yalla ngi len di tere limu tere moy la takunu bu len melni ke lazina nya nga xamne azaw musa dañu loron musa bu len melni ñu don lor musa fa barra'ahu allah mimma qalu yalla tadal ko ta lañ don wax lor musa ñun yalla tadal ko lañ don wax limu lore Musa moy Musa dafa dem nekkon goor gu bari kess bari fudal lol yaramam bu ci gis dara ndax bari kess wa dekk bi yep nak di wax Musa febar bu ñu na daan ci mom te nak febaru goor ñu nan ki li tax muy ne bu yaram ni xamna ne dafa yor febaru pune ñu lañu na waw tuba yu nit day du tuba ju wër lenn lu ñu koy wax ci daram bi te lool day yaqal missionnaire manam yoonte bu yu wote ñu bal ma ci baat bobu yoonte bu yu wote di jëmele nit ñi ci yalla ñu jël sukk su mel nonu wax la te lool nekk febar ñu ñi daw loola buñ ko waxe ab yoonte nit ñi mën nañ ko tambalé daw tabarakallah nit ñi tambali diko daw nak Moussa yifi jafé lol ben bes mu wéet mom dongu ci géej gi suñu yéréem te cebaj wa dugg ca géej gi nag di sangu bu mu sangoo ba nag ba génn rek jublu si ci daj ngir sol ay yéréem muy du si ci dëkk bi daj yi daal ne day départ ndànk di dox Moussa jël yetam wuti doj wa avancé mu topp ca doj way dem du naan ko saw bii yaa xajar wala saw bii xajar saw bii xajar doj way dem Moussa topp ca ak yaramu nenu ndax solagul yére ndax yére yaa ngi ca kaw doj wa doj way dem Moussa topp ca ba romb ala mala'in min bani israil romb am mbooloo ci bani israil ñu gis Moussa ne kii de yaramu leen la def mboolem ni ñu waxoon ci feebar day nekkul ci moom ni góor ñu wéri noonu la wéri noonu la ko yàlla seetale hadis boobu mi ngi ci al-Bukhari hadis boobu mi ngi ci al-Bukhari tabarkal lii ko yàlla seetal nag métti na lool waaye fii la ko mën a jaar waaye mu ne yéen nag du leen mel ni ña loroon Moussa yaa yu lisina amunu laa takunu kallazina asaw Moussa du leen jàpp borom xam-xam bi yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ko déglu bu leen jàpp borom xam-xam bi yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ànd ak moom bu leen jàpp borom xam-xam buy woote ci yàlla tabaraka wa taala su waxee la mu wax ngeen teg ca kàddu yooyu day tax nit ñi xeeb ko suñu borom tabaraka wa taala nee na bu leen di def noonu nit ku baax ku ne soo déggee mbaaxam boo ca mënee yokk sa mbaax yokk ca waaye bul jéem di sikkal baa ngay ayibal nee na loolu dafa nekk loo xam ne dafay lor mu ne bu leen mel ni kooku bu leen fekk ku baax ku ñëpp naan baax na benn waay ñëw di sikkal ci moom ak ñàkk a baax ndax bëgg a yokk ay tombam ngeen di ko jàppale wa kaana Moussa nekkoon na nag inda allahi fa yàlla wajihan di borom daraja kilifa la woon wajihan di borom daraja za wajaha wa rifa wa makaana inda rabbihi ku amul daraja la moom Moussa alayhi salaam ibnu kasir nee na lam yasal cheyan ila aataahu musta laaj dara lu ko yàlla joxul musta ñaan yàlla dara lu ko yàlla joxul muxtasar ibnu kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak fukk ak juróom ñeent yàlla nee na yaa ayuha allazina aamanu yéen ñu gëm defaru ba buñ nee def leen ngeen def buñ nee bàyyi leen ngeen bàyyi ittaqullaha ragal leen yàlla ittaqullaha ragal leen yàlla bàyyi leen xel yàlla ci seen mbooleemi jëf wa quulu bu ngeen di wax ngeen wax qawlan sadida wax ju jub bu ngeen di wax ngeen wax wax ju jub wax ju jub joo xam ne bokk wax yuñu daan teg ci deru Moussa ku ragal yàlla wala ku gëm yàlla ku ne yàlla mën a ragalal yàlla tey wax wax ju jub moo di wax ji jubadi ji ngay teg ci darub nit wax ji jubadi ji ngay teg ci darub jàmbur wax ji jubadi ji ngay teg ci darub kilifa yàlla nee na yooyu na ngeen ko bàyyi waxuuloo te ngeen di wax qawlan sadida wax joo xam ne dafay nekk mustaqiman mardiyan lillahi tabaraka wa taala atabari mu ne ngeen wax qawlan qasidan gayra jaair xaqan gayra batil ne bu ngeen di wax ngeen wax wax joo xam ne dafay jub am jubluwaay te bañ a jeng nekk dëgg te bañ a nekk caaxaan nee na bu ngeen di def ñi day yuslih lakum amalakum yàlla dina defar seen mbir su ngeen di wax wax jub yuslih lakum yàlla dina leen defaral amalakum seen jëf waaw mboolem li ngeen jëf yàlla dina ko defar dina defar diggante bi ko defee kilifa yi kenn du ayibal seen i der ko defee ñu mën a jëf jëf ju baax jëf ju baax jooje meññi meññal xeet wi ñépp am ci mu yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum yàlla baal leen zunubakum seen bàkkaar yépp wa yaghfir lakum zunubakum mu baal leen seen i bàkkaar yépp yépp kon nag nekk ragal yàlla ginnaaw bi nga ko gëmee tey wax wax ji jëpp mooy defar ay njir mooy far ay bàkkaar wa man yuti illaha kotab ko yàlla mag képp ko topp yàlla wa rasulahu ak top yonentam bi ci ndigal yi mu joxe gem yalla ragal yalla di wax wax ji jup ku def ni faqad faza takhina fawzan azima takhgu mab yalla nani ko yalla tabaaraku ta'ala defal kon ni di ay gi wala ñaari ay yi juroom ñaar fuk ak juroom ñaar fuk ak ben sallallahu alaihi wasallam daana ko faral di ubbe ay khutba bu jange ya yulisina amunu jeca suratul nisa jange ya yulisina amunu ji ya yulisina amunu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida tabarakallah diko ubbe khutba ndax lu am sol gem yalla ragal yalla kay wax wax di jup motax bu dan ubbi momit ginaaw dafa beug bu de wax wax di jup bu dan ubbe lolou tabarakallah yalla ne inna aradna al amanata inna naka ñun yalla aradna gar nañu al amanata ko lute yalla dafa yëkëti li ñu wax amana daali koy santane moy aradna al amanata da ko santane ko lute nak moy al fara'id at takalif al shar'iyya moolam li farata moolam li togguste fi shari'i yep nga xamne moy fexé taxawal mbotayu jam nit ñepp am jam ko febar mëna faju ko jang ba nak mëna liggéey am lo liggéey tabarakallah yoy yep ku bëgg dëkk am fo dëkk dëkk sam jam lolu moy al amana yalla ñen daf ko yëkëti wan ko ala samawati asman ne ko lolu la bëgg nga taxawal mako dama bëgg yow asman nga dem kaw suuf nga sampal ma fa mbotay jam ba ko febarati ñu man la fajj ku jaaxle ñu man ko dindi ñi jang am liggey tabarakallah ku bëgg de ko way am ko ci dekk mu yamb ku jël ya fi jaamur ñu tek lo xamne duuto ko jël ci ko ray bakkan ñu ray ko bañ ko waxe asman asman ne tek waye fa abayna mu bok ci ne bañ mune wal ardi mu wax ko suuf kon yow suuf yow la bëgg nga taxawal mu mbotaay jamm gogu maran wax legi suuf gantu ne ko lool day wax de yalla suñu borom mu nu mako wal jibali ak bañ montagne yalla sante len ko al jibal rafiyat yalla ni len kon amana bi yeen la koy denk ginaaw asaman gantu na suuf gantu yeen al jibal yeen la ko beug denk ñom ñet ñep asaman suuf dagi yalla mu ne fa abayna ñu gantu an yahmilnaha ci ñu jël ko ñom ñep dina suñu borom ñu day bëgg nañ ko def waye mënu ñu ko gantu wuñ nak ci ne ñoo lank dedet waye xam nañ ne taxawal mbotaay yu jamm ci taw suuf bi mo doon wax nga xam ne ad daruriyat al khams yeb da ci nekk ci biir ñu ne yalla ñu ngi wax deug yalla am atunu ñuko wa asfaqna minha ñu ragal ko ñu ragal bi xay ga wa asfaqna minha wa hamalaha al insan nit dem dal dikoy jël dama dama da dem mom ne ko jox ma man dina taxawal mbotaay jamm ci kaw suuf dina fexé ba ku febar ci faju dina fexé ba ku wuti di liggey am ko dina fexé ba ku bëgg dekk way am ko yoy yeb dama dama ne yalla man dana ko def yalla mu ni inna wa dama adama kana nek na walu man di togn kat jehula di ko reer ndax wax nako ba natu ba jël ko ci defuko waaw inna hu dama adama kana nek na zaluman jahula bi togn kat te ku reer ndax wax nako ba noppi te jefuko modi kon soni nit ni dina len sampal mbotaayu jam dina def ba ku febar faju nga xamne sante ñepp ko yam dina fexé ba tabarkal ñepp am de ko way ñepp am jam ñepp am liggey ñepp di jang yalla neena tabaraku taala bamu ko sante asman daf ni joxal kenen mu sante ko suuf mu ne joxal kenen mu sante ko montagne mu ne joxal kenen doom adam ñu ne joxma mu ne ha innahu kana zaluman akama na toy ndax jëm nako ba nopi te defuko jehula ak rir ndax bu rirutum buñ ko don dakk di ko joxe day laq ci nan du moko jëm mukk mukk tabarkal motax ci islam ñu ne bëgg denkani men mbir ku ñu taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko dedet waaw ku ñu taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko dedet dañuy sété ko dañ ko wax nañ la ko jox mu nan duñ mako jox nan ko nañ la ko jox mu nan duñ mako jox ba baamu koy nangu ñu jox ko ko koku lañ ko jox waye duñ ko jox ko anki dañ ñew di jox leen ma rek ñu jox ko ndax sun cheikh day wax ne dom ji wax baye ñu ma neena woor baye ñu neena woor kay mu yonel yal neena mo gëna woor baye ñu tabarkal la jangaleem yu am solo yoyu leg leg nga xamne leg leg mu duko def jangal yoyu dafa am tomb yu bare bare ci am solo lool sax mune yalla kon neena dama dama fi la jaar motax mom togn kat la ñew ci ay bi mujj suratul ahzab jurom ñaar fuk ak ñet yu'azzib Allah ngir yalla mëna mbugal al munafiqina ña nek ay nafiq ñew na nañ leen jox ñu samb mbotay jam ci samb ñu ko wal munafiqat ak nafiq yu yoni ñew na nañ leen jox ñu samb mbotay jam ci samb ñu ko wal mushrikina ak jam ka taxaram yu goor yi wal mushrikati ak jam ka taxaram yu jigen yi ñi ñepp yalla boole leen ndugal leen al munafiqin wal munafiqat wal mushrikin wal mushrikat wa yatub Allah yalla bal ala al mu'minina ki ko gëm te nango jaar fi mu jaarlu wal mu'minat ak ni ko gëm te nango jaar fi mu jaarlu te nek aw digeen wa kana Allah yalla nek na ghafuran bi balikat rahima du ko bari yeul mande yalla ni bal te yeurum dor na lol mu suñu borom tabaaraku ta'ala di jeexale ab aya lolou kon suratu al ahzab mo nekkon nonu nek fanweri aya la won ak ñet wa ci madina ya kon juroom ñaar ci aya ak ñet wa ci ginaa bi suratu ali imran wacce suratu ahzab bok ci sari wa ci madina di jangale wala sharia li hayati umma al islamiyya juroom da mel ni ngiri sari wa ci madina rek fa jëlon dund juluji ci riyatal ak ci teunk lepp rawatina li jëm ci walu fami teurel ci ay atté yo xamné fay indi ni société bi xéed wi taxaj aduna ak taxaj alakhir mbolé mi nga xamné ay aada la yo xamné dañ ko don non té baxut lu melni jël dom ne ko domo nala lu melni wax sa soxna yemal nala sama yaay lu melni yaakar ni nit man na am ñaari xol yoy yeb suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko dindi setal ci society bam set yecc ak qurafat yu asatir yi nga xamne dañu yaakar ni amna ñu ko mënon tan ko dal dañu nan suratul ahzab ñetti tombu yu am solo la waxtane tombu bu ñëk bi moy ju bunti ak indi ay teggin yo xamne l'islam daf ko teural ñaar la tambu bi di ay atté ak teural ay sharia yo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko teural bu ñettel bi nek waxtaan mu waxtane ñaari xare ghazwatul ahzab ak bu bani quraiba sar bu bu kan wala sar bi modi suratul ahzab tabarakallah tambu bu jekk bi soko jele waxtaan na ci lan moy teggini agne wala lekke fu dul sekkal lan moy teggini jigen ni mara sutural aw yaram lan moy teggini jigen ni wara genné kërëm nan lañ wara jëf liñ tegg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yan orma lañ ko wara jox yan tegg lañ ko wara jox ak yenen yo xamné degg ngeen ko ci bir sar bi ñaar tam bi waxtaan na ci mom sar bi ci atté sharia lu melni atté goor gu wax soxna yaak sama yaaye yam wala ko xamne da fay jël xalé ne ko doomo na la wala ci walu ndono ak itam ko xamne ki dafa tak soxna te daan la wax papa te wacc soxna soose nga bëkk tak yow jël ko ak itam yunus bi ali sallallahu salam lutax mu am ay soxna yo xamne soxna yu ñum la ëpp soxna yi nga xamne ñom la goor ñu yor ak itam atep bi lu ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam ak itam atep hijab te moy laaj jigen ñi lolem di laaj te fekk baba ñu nga ci ginnaw sakkel ya yow nga nek ci ginnaw wedd ca def sar bu waxtane na ghazwatu khandakh muy parti yi nga xamne ñoo boolo won fasiyene wona yamal l'islam fa nga xamne fofu la tollon ci jamono yoyé ñu da dajalo ñom ñepp fasiyene gaane li nga xamne moy li yunus doon taxawal sallallahu alaihi wasallam waye suñu borom tabaaraku ta'ala farul len ci kana def lena bayyi buñ ñew ñom ñepp buñ ñewé ba tok nga xamne ak si rek mo ci def yalla yebal ci ñom ngelaw la dakalel ñom ñepp ñi ngi jéggul bu baax doon soxna yi nga xamne ñi ngi top li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah di yor seen téré té li ñi wax ñu xam ko niñ ko xamé ba ñu gën ñu ko xam tabarakallah ñom ñaat ngi ñaan yalla mu defal ñu koor ak jam defal ñu tawfiq insha allah yalla man nako teyit ñi ngi koy dig kep ko xamni ki yaangi wor te mutax
1: israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوك جولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي ميكروفون بي سن بوك عليون فال عندك تي والو خارلي سن بوك شيخ كان سي دي فم سن راديو مولين دي انديل سن جتاي تفسير القران الكريم لين دي انديل بس بو جوت تي وقت وي تي كورغي ييب تبارك الله غنون نانتي سورة الاحزاب mu don fanwerelu sar ak ñet ñu wara ñew tay ci ben sar bu ñuy tuddé suratu saba mu wacci makka ba mu dess aya bi nga xamni moy juroom bennelu aya bobu mom waccul makka madina la wacc te moy wayara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa alhaq wa yahdi ila siratil azizil hamid bu mom ma nga wacci madina sar bi di suratu saba'in nak mi ngi wacci ginaaw bi suratu luqman wacce nek juroom fukki aya ak ñent saru makka nak walu pass pass lay jangale di jël usulul iman ak jema saxal al wahdaniya manam ne yalla ay kenn ak jema saxal an nubuwa te moy ne yalla yoni yonenti di saxal al ba'th te moy deki amna lolou sar bu wacci makka yoy ngay jema jangal sar bi di suru saba dina tambule ci al qur'anul karim di wax ni yalla tabaaraku ta'ala sose binde fi ak itam mbirum aduna bi ak itam ni yalla doxale aduna bi ci hikmam nga xamne mom moy al khaliqul hakim mom mi nga xamne fep suuf du ko recc du ci asman du ci suuf lolou mi ngi bok ci tektal yi gëna reuy ci luy woné na yalla kenn sar bu joge dana waxtane ben hadiya bu am solo te moy mushrikoni ni ñu wéddé al akhirah ak ni ñu wéddé dekk ci ginaaw dé sar bi digal yonenti bi sal ñu digal ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mu giñ ci boromam ci ne bis piñ ci dana am ginaaw bo xamé ne ruuy takaliko nak jëm yi wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum sar bi ci joge dana jël qissa yonenti alayhi musallatu wassalam dadi tuddu qissab daoud ak domam sulayman alayhi assalam ak leen yalla tagatalon ci xeti xewal lu melni tagatal sulayman ngelaw lu melni tagatal ku picci ak doci ñu and ak daoud ngir feñal li di mbaxuk suñu borom ak magayam sar bu joge dana andi it njaxas mi nga xamne mushriko ni ñu koy def ko jëmele ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam alquran ñew wone ne lool lepp lu teggewut la. Su ci joge dana wo mom sar bi al mushrikun ci ne kay len wetal yalla mi nga xamne moy al wahidul qahhar nga xamne mbir mu ci nek moko def ni tudde sar bi nak suratu saba tax tabaraku taala def ca tuddu khissatu saba mudi buru yaman yi nga xamne ñom ñep dañu nekkon ci ay xewal ak mbette seen deku way nek deku yu neex suñu borom tabaraku taala bañu ko toñe mu alak dekk ba mab ko lepp lol nek ibra ci kep ko xamne ki deg nga sar bi yalla ñu yalla may ñu deg ko min al alif ila al ya. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdu cant yep lillahi yalla moko mom. Alhamdu cant yep lillahi yalla moko mom. Amna ay sar ci alquran yu matna jurom yo xamne ben bu ci nek yalla ng ko tambule ci alhamdulillah cant yep yalla ko mom. Danañu wax nan cant yi ñent waye bo ne cant yep rek dal nay matale motax soone alhamdulillah dafa am lu ne ci biir lu am solo waxale nga ci biir ne yalla amna bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci biir ne yalla xewal na la bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci biir ne yek nga xewaluk yalla gi bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci biir ne yaangi sante yalla subhanahu wa ta'ala. Kan moy yalla? Yalla allazi moy ki nga xamne lahu momom ma
2: ko julé nga na ak passé na rek dox na dé waye nga na ak passé na rek jul nañu rek dal melni yow da nga xépp li Yalla tabaraku taala def waye waye buñu la tebeuské won kéro wala bok ñu mom la bis ñu momé xar yi nañu momé xar yi lu bax mukk kon nak dox na walakin akthar nas waye li upp ci ñi lay skour ndi sant Yalla gis ko xamni ki ñu ngi ci liggéeyam lég lég mu amé ci dara lam tay amé nak tax ko am solo ngir mom waye foko laj mu nax legui bi di jappeli rek dox na walakin akthar nas waye li upp ci ñi lay skour ndi sant Yalla lolu it taxna ba nit ñi ni am ñaare day ñaka barkel ndax doxal mu woo ben serigne da ñew ci dekk ne lan waaw naka nay bi ñu ko nay bi day fur ñu daram mu ne len nax lan ñu la dem buddi ci gerte ga nga xamne lan meñ ñet dom la mu dag dom ba di lan ñaati ngeen joom mu ne ben kemb mu ne mañi li ñu waaw mu ne plus ngogn ñu waaw mu ne ak kon kay doxal waye nit ñi teewul rek ñu ko doxul walakin akthar nas la yashkuruna. Lool la fi Yusuf jaarale door na ga ñew nak netti li leen seen giwante ga am na ko giwantoon di nal sangara am ko giwant yenu mburu mu ne leen ya sahiba ya sijin e yeen sama ñaari andoy kaso yi dama len di laaj a arbabu ndax yalla yu bari

ngayon siyang sinbogon. Sam na kang din po'y jamu. Ging ganyan ka sam sinbogon ay tibuler. Biling tignong pa dyan niya.

0: len ci islam bala yalla def ci yeen lam defon ca wa quraish faqad araftum anni nabiyyun mursal xam ngeen ne man mi ab yunus la yalla ma yoni wa yahudi nako yow mi yalla yoni da nga dajje ak ño xamne munu ñu xex yow ñi nga dajjel wa quraish duñu mën ta xex waye su fekke dañ nga ñun da nga xamne ñoña lañu doon jëm luñu mënut motax nga dakaleen ci badar waye bis bo dajje ak ñun da nga xamne yaangi door dajje ak goor waaw wallahi law qataltana la'arafta anna nahnu ar-rijal wa annaka lam talqa mithlana so dajje ak ñun da nga xamne yaangi door dajje ak goor lolu buñ ko waxe nak la yalla subhanahu wa ta'ala ñew nak di tontul ndawam li di yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam muné ko xul waxal qul waxal lil ladina kafaru ñi wedd yalla dik dina dik di wax ne dajé woku gor né len sa tukhlabuna wat nané dañu len gagné buñu dajé watuhsharuna dañu len fang dajal len yeen ñep ila jahannama jëme len sawraf jahannama day len di ray lak len yeen ñep lolu yunus bi sallallahu alaihi wasallam lako yalla wax qul waxal lil ladina kafaru ñi wedd yalla kep ko wedd yalla mu len sa tukhlabuna def na len gagné ku wedd yalla fas yene songli islam ku wedd yalla fas yene songli muhammad sallallahu alaihi wasallam ku wedd yalla fas yene songli alquran karim sa tukhlabuna dañ lay gagné rek yag dañ la gagné wa tusharuna ti da len dajale ginaaw defet bi ila jahannama jemi len sawro jahannam wa bi saban almihadu lal bobu nga xane moy sawro jahannam yalla dañ kaalel ma tektal len qad kana lakum am ngeen ayatun kiyamtan yeen am ngeen mandarga mu len wonne buñ tafe yeen gagné len kiyamtan li moy mandarga mi moy fi fi'atayn iltaqata ñaari kulil yo xamne dajé won nan ngeen di len gis quraysh ak muslimoni muy ñaari kulil fi'atun amna kulil bo xamne muy muslimoni tuqatilu fi sabilillah mi ngi xex ci yoonu yalla pour bëgg yëkëti baatu la ilaha illallah wa ukhra amna benen bo xamne kafiratun mom da wedd yalla mi ngi xex pour la ilaha jëm suuf yalla neen ñaar yu ci seen kanam la xey won kuril bu jog bëgg la ilaha illallah jog taxaw ak kuril bu jog bëgg la ilaha illallah fay yeen ngeen di setan yarawnahum ñang leen di gis mislayhim ñu nekk seen ñaar ra'yal ayni gisu beut nga xamne buñ leen xolé rek day melni ñaar ci ñom yara almu'minuna alkafirin akthar minhum marratayn julit yi buñu gisee yefri xolem day melni ñoleen ñaar ci mais gisu beut la modi biñuy dem ñom jooni lañu ñom wa muslimone nek 313 yo xamne wor nañ 17 jours doora joge ci tangoru almadinatul munawwar dem tu sek ñom ci Allah buñu wax badr nek fay fan dor dañ ak ñom teewul ñu duma leen dakh leen yalla tabaaraku ta'ala ne gañ loli yeen war ngeen ci xalat waye nak wallahu ta yalla nak yu'ayidu moy dimbalé yalla moy deugural bin nasrihi ci ndimbalam may shaaw kep ku ko neex moy dimbalé ci ndimbalam kep ku ko neex yalla it du dimbalé kenn nak ci la ko neex dimbal go xamne da ngay jaaxaan sa keur tok fi nga tok mu dimbalé la nekkon yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam diko yalla dimbalé day tok madina rek mu dimbalé ko yalla du defal kenn lu man yalla day fekk nga def ba def li nga mënut mu doora tambali fi nga mënut defal la bu yalla baxé bu ñu add sootul waqi'at yalla day wax ne duma defal kenn lu man bi maana bu ruuj joté tay may di jot yalla day mus kenn du dem sa tol fekk yalla di ruuj kenn du dem sa tol fekk jibril di fa ruuj kenn du dem sa tol fekk israfil di fa ruuj yalla neena duma dajalel kenn aw jiw yalla neena duma jihal kenn nit nak waye so ruujé wut saw jiw defar ko bam bax yalla it neena duma poudreul kenn aw jiw moko poudreul it amna fi samay gaay yo xam ñoom ci da ay gëno ñoom seen yoyu dina len may autorisation ñu ñew lek sa gett gi yep yaq yalla wax lool legi noy def yaay wut saw jiw xolli ko bam bax wut sa poudre def ci defar ko bam jek li ci dess nak mom moy bu yep mbiyembe yalla ne ah fi nga yem mëno taw dama tuddu sa kër nelaw ma tawal la yalla tawal la bam toy xeb ne la ah duma la jiyel nak parce que man nga ji su ji joté yow yaay dem ci sa tol wak say kambo wala bok say bax wala sa machine nga sul ci sa gerté so sulé ba nopi yalla ne ah légui ko man nga ji waye nak mënu saxal demal tud nelaw man dana saxalal
1: الله أكبر.

0: yuhibbul muhsinin ko bëgg ñu rafetal la al islam rafetal nak amul fu mu tambalé amul fu yé lepp lu way di def té bañu lu ko netti lolé ñu ko jappal rafet al islam bañ ko laaji yoon bi def ni an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka lolé ñu ci tasawuf moy da ngay rafetal ba lepp loy def nga baye ci xel suñu borom tabaraka taala ne ci baye xel ci xam wala fi barki dem ne nit na julli rek waye ci ihsan rafetal jullem yaq manam so defé ñent rakka yu mat ci fiqh ci jull bay mat waye ci al ihsan man nga gess rek gis ben way da na sey ki mo ñal ci kim rek sa julli gis nga ko wala nga ne assalamu alaykum xol fi dana wax xana ki lebas bi rek la yalla seen ci lebas ci jamm lolu ci jakk def ci doy wax lool waaw motax wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin nda rafetal ba mel yalla nga lay gis subhanahu wa ta'ala motax ñu bax ñi daan ci gor gor lu lool ci rafetal yalla ñew ci aj makka yalla ñu ko fa yalla ñu ko defal waatim moot na ngeen matal al hajj aj lillahi ngir yalla wal umrata la ngeen matal umra gi lillahi ngir yalla kuy aj na nga aj aj gu mat kuy umra na nga umra ug gu mat way ñaar yeb lillahi ngir yalla wa ndax da am ñuy aj ci aj ngir yalla ndax da am ñuy umra ci umra ngir yalla nit dina jogi fi aji dem ba dikk ci yalla tok ñak fi pass ñak fi ta ñu pikir les la na san wallahi ne san nga bo xante ma san ñu am dara nit dina umra ji ngi teyal tok jëndi mars ni rek ñew jaay wa timul hajja wal umra wa ayna lillah motax cheikh islam haji ibrahim yass nako yalla yok leer dafa andako gaay ñi aji ñu dox bi ñew ci dekk seen jank buy for ganara go de mu for ca yetti ganara yu de jëme ci kër ga mu ne dem leen ñu dab ne ko xana xamu leen ni mid da haram xale bané ha kay da fo jëme li da sa ma am ko yoni leen ko de mu ne reer da ngay lek med mune wa huma nutra ghayra dakhin wala ahadin fala isma ali cheikh islam ne andi len seni pass ñu aji mak mu andi len seni pass ñu boole pass yepp jox ko dal ñu bis defa defa aji waru len aji waru di aji mak di setan koy lek med aji waru la ay way wa senegal don def non ay de delwar na jwaru len
1: ala jom fi jaru don siya
0: ala siya wone fain ohsirtum buñ len galan koore ci kaj bu mënul leena def aj gi lepp su baba tamastay sara na ngeen ray la jappandi min al hadi ci hadiyu manam da nga dem ba ci yor wadi aji waro ma ci aj gi yep waye febar dal la wala galan ko dal bu no dem da ngay hadiyu fa mastay sara min al hadi sa bay dalon na len ka fatu makka ñew na bi seeni hadiyu bay jub makka wa xoy fi kar len du ngi fi dugg lu dul deewen mba lu dul deewen jek ñu si yente wañe ko yunit bi nañ lay ci sunna hadiyu sa bay ne ko ray lañ defut ray lañ defut il faut ag ñu dinga da ngay wéddi yalla ñu ne ko yi duñ ko way dañuy rek dañuy dem ay rek amar ñoon yonti wayo kana ñu nekkul ci deug mu ne ko bala ñoo ne ci deug de mu ne waaw legi nak fa fi ma la xaf pourquoi ñu tapé mu ne ko amar tapé tuñu ragal ñu sama borom mo digle nañ yam fi saaba yu ko ne dem tok fa le fast say say moustache yoon ci bari sallallahu alaihi wasallam tam tok lay san def ni ummu salamata wala kenn ci jigen ni da ko ne yow mi yalla yoni kay mu ñew mu ne ko duggal ci barkel ma gis la mama yow re ñew barkel digon ci wax la mu di ko mu ne ko ñi yow rek lañ gëm waye fiñ ko jaar tay bu soppi xam nga def mu ne ko ha numay def mu ne ko kay ma wax la so genné bu la wax dara genné la tay sam haji yeen do na ko watal soona ci wat mu jeul rek songam xaram he saway ku nek songam xaram dal songam saway lako watna ah mu ne ko yeel ñom yow rek ñi taxando mo taxle sa ñu taxli ablay mo wax dara joge makka jaar joge madina jëm makka fu yoonti ma sa yeen bu fa agge dana fa yeen ndax ro yoonti garab bu ma sa dag yar pour dakh gelema bu fa agge na fa dag yar mom tam pour dakh gelema ndax ro yoonti wi ali sallallahu alaihi wasallam fu yoonti bi ma sa jadd mi tok fa dina fa jadd mom tam mom dal nim ko don defal lakoy defé bu ba muy ag ndax ro yoonti bi ali sallallahu alaihi wasallam sa bay amna ko ci ma sa jinn xal bëgg lek xal mu yag mu ni wayo yoonti mu na lek xal ni la xam mu ne kon mom du lek xal ndax lemu wut ak yoonti bi na atna ko xar fekk daw ko xar cetetetet ñi ñoo xel ci sunna wallahi motax fi bay ko defé rek saabe lay ko tafulo wala tahliqu bi lan wat nak ruusakum seeni bop bi lan wat ñen di aji bu ci kenn wat hatta yabluqa lidul dafa ag al hadiyu hadiyu mi ray manam tawaskem mahallahu barabba wala bañ koy ray li fek ak bu ci bam rendi bu matu su tagge da nga ret nak ah watul mala jëm fa man kana minkum kun nek ci yeen maridan feba aw bihi azan wala mu am gom min rasi ci bopam ba wat te watu jitu fa fidiyatun fok mu joxe fidiya so tele watu watu jitu da nga wara joxe fidiya lan moy fidiya min siyamin qar aw sadaqatin wala sarah aw nusukin wala ray wa ñetti fa nga ci ben lolo moy tabaskem ko aj makka tabakal fa idha amintum bin am yakulu tanaka faman tamatta'a ku def tamattu ajuk tamattu manam bil umrati ren nga umra ila hajj ajren ko ka fa mastay sere min al hadi fok ma ray lu jappand ci am tabaski nga xamne da nga def tamattu ndax aj da am tamattu ak qiran ak ifrad ifrad moy ajgu daju kesse qiran moy bolé ajago umra tamattu moy bi nga aj umra yagut nga aj ñi yépp kenn ku da am façon boy ajé ak noko yéné fasna yéné aj umra wala nga né fasna yéné aj qiran wala nga né fasna yéné aj ifrad képp koy aj commission yi lég lég ñu lay jangal yu mel non faman lam yajid ku amul nak hadiyu fa siyamu day wor thalathati ayamin ñet fan fil hajj ta sani ajya wa sab'atin wor juroom ñaari fan isa rajatum su ngeen ñibé tilka lim bobu nak azratun fukla kamilatun yumatsak ku yumatsak zalika limu wax nak nga wax ko ray liman day ñeel ko xamne lam yakul ahluhu ay mbokam nekuñu hadiri al masjid al haram dekk mak ku dekkul mak lay wax waye ku dekk mak mom dula wax zalika liman lam yakul ahluhu hadiri al masjid al haram dekk mak ñu dekk mak lañuy def du bok ak ñi ñuy def wa taqullaha ala lan yal nak cey ak bari jaqwaat واتقوا الله على الذي يلا وعلموا ان خمن ان الله يلا شديد العقاب كتر مغل نولا دي الحج اج اشهر اي وير دوم لا معلومات يي خم موي كور كوريتي ديغي تمسكي لي رك موي وير اج موتا ني اج ني تامل لي فيكيرو wer yi la al hajj ashhurun ma'lumat ay wer li yo xamne xam ngeen ko ku laxas faragal ci bopam fi inna ci wer yoyu al hajj aj manam yaangi ni dajale nga sa pass fof nga yene buñu woré nga tambali fala rafsa wala fuzuha wala jidala fil hajj fala rafsa jote amut na nga defar sa bop bo aje makka sa kal du nek ci difuut asnaw sa kal du nek ci dafa dox tanku jaxal defar sa bop gaaw fi legi fala rafsa wala fuzuha tay tay amut na nga defar sa bop fi ba bu dem makka di fa taxu wala fuzuha de defar sa jukku fi gaaw wala jidala wéen te sa am bu dem makka di fa wérante nit ba sa ngeen ni jukku fil hajj tik aj sama kon xaar islam di wax ne bala aj di ñew ngay defar sa bop fexema mo fa deme bu fa dox ay tank tax dik suñu nan sénégal yi ñom nangam mukk ci aj sax dagalul ngay ñaan jabar dagalul ñu lay may jabar yow jigen ñi dagalul ñu lay maye li fek yaang ci ayyamul hajj ba ba ngay simé ko waxuma la nang nga fay dox ay tank jaxal yalla mëne lool bu kenn def waye xamal na ne jamono dana ñew ba gaay dem fofu jël hotel xamal nako subhanahu wa ta'ala bam ko wax ci deel bi yagna fala rafasa wallahi wala fuzuqa wala jidal dem ba makk nek jigen jigem nar diko def ni mu nan le ma za turidin nga dugal sa loxo ci fosam jël nga nga jël ci or ba yobbu wala fuzuqa de yalla xamone nako wallahi lesa and ci ajub makka gi dem fekk ben way bu tak yit kiyam nga ne domé 100000 wala 200000 yalla na waji di gisul ay borom ajgan lay gis mo tax melna ak kubar da aj makka yalla nako gis nga ñu rangi 7 personnes lay nangul aj ñaata aji mu ne juroomi timiru jinn ñew nañ yalla nako 7 la nangul sen aj waji xam set la nangul sen aj ñep Allahu akbar waji xam ha lol jara bay xel lol bay aj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu lepp li ngeen def nak min khairin ci lu ba ya'lamu Allahu yal dina ko xam lu bax mo mënu ko lim du ko fi lim mune lu ngeen def ci lu bax ak dina ko xam amma chay chay gi mom na ngeen moytul ñet fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa tazawwaju bu ngeen di aji na ngeen yobulu na ngeen yobale fa in ghayr az-zadi li gën ci yobul nak at-taqwa moy di rabbi yalla kuy dem tukki mel na ajma na nga yobale lo lek bu dem di yalwan na nga yobale lo nan na nga yobale lo sol na nga wajj mu seuk waye nak fa in ghayr az-zadi taqwa yobul bi gënal ci yobul yi moy nga yobale ak rabbi yalla lo gis xamne momoko te boko joge rara yalla bo nga ñew indiwale ko fi baña melni ak makka mos waji makka bo ñewé da ngay soppé ko waji melni mos aji makka ba na ko ñew di japp jax aji makka ba na ko ñew di japp jax dem aji ndaysan ñepp di ciar ci jax na du dem parce que mos mi c'est un sénégalais nan ko no yow tam ki dem na makka alaji la alaji mus mune so xam nga gay rek diko man mané ba mus ndey san and ak soxna ci nako ah kon ñu ziaré ji dama nan janax ñu ziaré ji fi mus tal ni saway sal sal ko ko tem ak nakol jamaa'i mu bam seen janax nek fi di ñew di ziar di ziar mu len xéssu wutiko ñom ñay ñu dakk ba mo sene ba ñu xamne ci ra ci fam dal ni gay lu bari loxon mus dem na ko changer wu jiko ci li sa wut musé waye ci aji jogu makka jaar hotel dadi wo kenn te lu sa jabar lolou kenn du ko def ha wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa te bu ñew war la sapp wa taquni ragal lan ma ya ulil albab yin baram khali tabarakallah laysa alaykum nakul tiyan junahun bakar an tabtahu ngen sakku fadal wursak min rabbikum sen borom sa ngena dem aj ngir yalla ba nopi gissal jay ngen jind ko ñew jay yalla lu dagal waye njaay tax la jog dagal aj ba nopi jind mart ndis ñew umra ba nopi jind mart ndis ñew dagal na waye bu la taxe jog amo dara lolay wax fi laysa alaykum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum acha fa isa afadtum sungen joge di dem min arafatin bayko arafat fadhkuru allah nagen tud yalla sen bat ca kaw indal mashhar al haram ca mashhar al haram muy fofé ca jakka ja ca mustalif tawakkal ngen bobu ja fofé waw legi mo lan tudde khums waskuruhu ngeen fatale ko mom yalla kama hadakum nim len djubali ci ajma ak gi ba ngeen def ko wa in kuntum dog da ngeen nek min qablihi lu djidu mo len ci djubali ala min dalina bok ni sanko su len orienter ba ngeen djub war ngeen ci baye xel tabarakallah suma afido ngeen jaar nak min haythu afada nas fa nit ñey jaar manam su ngeen di bebe len fa nit ñey bebe bu ñe ko xoray dawu jaar ci gaay jaar dañ wax na ñun chef yi noble yi ño wara jaar fi yeen nak ñi nga xamni yeen ay baado la ngeen jaar te yaal ma loolu lañ ñu ñepp bokku fa ñu jaar suma afidu min haythu afada an-nas di lañ jaar fi ñi jaar wa astaghfirullaha jeegul leen yalla inna allaha yalla ghafurun jeegale kat la rahim ku bari yarma la yalla nañu jéggal té yaram ñu fa isa qadaytum su ngeen nopé su ngeen joxé ba nak manasikakum seenu kaj fadhkurullaha na ngeen fatali ko yalla ya zikrukum ni ngeen di fatali ko abaakum seeni bay fadhkurullaha na ngeen bakke yalla ka zikrukum ni ngeen di bakke abaakum seeni bay aw ashadda zikra wala ngeen bakko ko bakku wu gëna tar aral yi ma san aj ba nopi dañuy bak seeni bay ko na man sama bay diw dal yeek wax sa bay ba nopi ni cëpp keneen yeek ti do seen bay tabarkal ana ibn fulan fulan ibn fulan wa ñu ñoy diw mus ñoo daw bak ba tabarkal wacc keneen yeek yalla mëna lool ñu ngeen di bak seen bay nak man mi ngeen wara bak parce que ma leen may bay te suma re suma nexé ray leen ray seeni bay kon fadhkurullaha ka zikrikum abaakum aw ashadd zikra wallahi lisa wa minan nasi nun la de fa minan nasi amna ci nit ñi man yaqulu ko xamne boy ñaan day wax ne rabbana yasni borom atina yalna nga ñu may fi dunya ci aduna ci fek yi rek lay wax rabbana yasni borom atina yalna nga ñu may fi dunya ci aduna yalna aduna neex li rek lay wax ñaaram yep moy yalna aduna neex wa ma lahu du amna fil akhir ci alakhir min khalaq ci ben ci du ñaan nduru alakhir aduna rek yalna am ko te borafet lu lay wax yalna am soxna su rafet te yalla may ma keur yoy rek da gis ku jilli ñaari rakka rakka bu nek mu jang ci nangam tok jang ñaar fukki jooni ak ñaar yalla tifu ñaanu dara lu dul aw fas ci titit wa aw fas am o jax bu tol ni nga am ak yalla o jax diko jana aw fas na waji dafa ministre bi yor sport ne ko dafa bëgg o jax mu may ko o jax mu ne ko jërëjëf monsieur le ministre ma nga la gërëm ci o jax bi ñi ma andal ñoy samay andalo ki moy ñi ñoy samay soxna bima taxa ñew nak moy ci nawet xalé dañ doon football sama doom soxla bal mom la lay sét sét sét sét sét ñu ci jox xol ñaat rek mu jox dem
2: bal ta faale jar ci bidi ko ma droit sa ko ngay dem ci ministre bu diwo manam lu oyax bu yax bobu la yalla lay bañal nit ñi am nga yalla oyax Allahu akbar
0: ah exploit ko bu ci ñaan ay affaire
2: ñaan lu reuy
0: da ngay wax Allahu akbar ey yow yalla ba'i bayni wa bayna khataaya kama ba'at al-bayna al-mashriq wal maghrib yalla dama bëgg sama bakkar yi nga soorele ko sama digënté ak mom ni nga soorele ko ak saw yalla ma nga lay ñaan nga foot ma ci bakkar ni ñuy footé yëri wéx yalla ma nga lay ñaan nga xoot ma ci ndox mo ci sa duggu yu blaas bu sé duggu yu ndax ma taw ko ci bakkar ha alhamdulillah rabbil alamin yow yalla xamna yow rek yow ya yalla ya mom bindé fi yépp ku fi am yërmane ya ko yërem ya mom bis pench yow do nga lay jang ma gay sama ginaaw yow dong lay sukkandiko li tax ma lay sukkandiko nak dila jamu da bu nga tek ma ci wonu jibbi yeen yi nga xamne gaay baaxay jala ndaro yalla yalla bo ma tek ci wonu tuba bi amin yow yalla yow yalla kana giso waji nga xamne dafa di bis pench man ni bëgguma weli bis pench mom fuko jirim jege rek mu nangul lam ko ram na jox teet du wo yati muk diko jox dara wala miskin teet suy julli yalla day tafale man yalla bo ma bolé ci ñooñu su boobu ñooñu yalla ñaan bëgguma bokk ci ñooñu ñooñu sa buñu jël dañu ngi sal ku leen laaj ay bagaas muy lank tani allah akbar yalla yaay ngand ah xol audience bi ndox yi nga sul ma lank dal na am auto dal na am kër dal na genn na ci yow ha ya buri lu way yaa ko ko audience bi ak ministre waji xam nga ne ci kon waji mo mu ne rabbana ya sunu borom atina fi dunya dal ne ko yalla ne gis nga de wa ma lahu amakul kat fi al-akhir ka al-akhir min qalaqin ci ben kir te mo ñaan allah ci rek motax mu ne wa min hum amna ci ñoom man yaqulu ko xamne bu ñaan da nan rabbana ya sunu borom atina yalla na ñu jox fi dunya ci aduna asanatan lu bax lepp lu bax ci aduna yalla nañ ko am ah nga dem na fa lay yam mu ne wa fil akhirati hasanatan ki mo yew wa qina yalla ñu fegal azab an nar bawlum sawar ki mo yew hasana ci aduna moy keur gu bax soxna ci rafet te bax alal yep moy hasanatan ala ghayra hasanatan moy al janna ki mo meuna ñaan waqina azabna yalna nga ñu fegal mbugulum sawar waxul yalna duggu aljanna yef parce que nit meuna duggu aljanna te mo sawar hein mom mu ne waqina azabna yalna ñu fegal mbugulum sawar te ku demul sawar rek aljanna nga dem waye nit meuna jaar sawar ba nopi do war dem aljanna motax yalna duggu aljanna dede yalna mujj ci mbugulum sawar rek ngay wax bo ci mujjé rek yaari kër fa nek nga duggu jogé yalla lañ fa dugg ulaika ñi ñaan ñi li lagum am nañ nasibun ak cër mimma kasabo ci liñ fag wallahu ta yalla sari'u al hisab ku gaaw rek la bu yamul khiyam d'accord wa zkurullaha bak len yalla fi ayyamin ci fan yo xamne ma'dudat fan yu limula bak len yalla ci fan tabaskiya bakkelal yalla ci fani ko rete ya waaw na ngeen fa bakk yalla faman ta'ajjala ku yakamti nek munan joge munan fi yawmay ci ñaari bes fala isma alayhi amul bakka waman ta'akhara ku yeex nek ab minan ñaari bes ba ci bisub ñettel ba fala isma alayhi amul bakka ha lo tax ta baski ras bu ñewé ñi gis wër wi ta baski tay ke ëllëg sa yéene sawas ki ñoom ñaar ñëpp kenn amu ci bakkaar ki am bakkaar ak mooy kii coow yéen seen sawas ki yurub ko koom day am bakkaar waaye ñoom ñaar ñëpp faman taaxara fi yowmayni fala isma alayhi waman taajala fala isma alayhi kenn amu ci bakkaar ci ñom ñaar yalla dafa yaatal lol tabarkal waye nekkan yeen xam nga xat yap do ngeen am yeen ah lo ci xam yow nak ñu baxu te day tax gaay mëna dramatiser affaire yi grawal ko te graw funkil ko mu reuy hmm yalla lu mu faji rek mu faji tabarkal gis ngeen fi de at yeen yalla indi fi ay radio privé ciol na kuru leg gis ngeen danaka legui dañuy worando di woré ndo dafa ci ndo yalla sax ba ci mushkila li baxul rek moy baxali wulen yeen yeen yapp rek ñana lu baxul xalaiss maari legui dal li man ni taqa ci ko ragal yalla lo def mu bax ci yoy wa taqulla kon nak ragal yalla wa alamu ngeen xamne annakum yeen ñepp tusharuna ilayhi dal len dajale bis jeme len ci kanam ngeen taxaw Allah akbar ñun ñepp dañ ñu mësa dajale ci kanam suñu borom tabaaraku ta'ala ga yaagi dem nak kenn par kenn yalla nañu yéxa dem yalla nañu yéxa dem waye ga yaagi dem de wa demon fi ni yof ni tay boko fekkul ko yusul dana fekk jël bu bess de yaakar na ko de wallahi ndess yalla nañu yéx dem fekk yu ci la neex yalla subhanahu wa ta'ala wa min an-nas amna ci nit ñi ay nafiq mu ne man ko xamne yu'jibuka daf lay yem qawluhu diskuram mu diskuré ay jahilillah wa min an-nas amna ci nit ñi man ko xamne yu'jibuka daf lay yem qawluhu diskuram fi hayat dunya ci lu jëm ci aduna wa yashhadu Allah muy sédelo yalla di watal yalla ala ma fi qalbihi la jaxolam yalla ngi la joxol ba wo wote mom kat ala dul qisam mo gëna deugër ci adversaire yalla yi mom la yalla gëna bañ ci jaam bi dekk ko te fu mu tollu di des discours yo xamne bu ci waxe nga ah ma sha Allah wa jaggi yalla mu ne wa joju way sa ta walla bu du mo yo dem sa day tambule dox fil ardh ci soussi lumuy dox li yufsida fiha ngir mu yaqsuf bu tukki yak jiko rek lay wuti wallahi lesa wa yuhlik al harf ar yaq may wal nasl ak yaq askan ñet yi koy tax tukki yak ci suuf si yaq may yaq askan wallahi mom la way ka dan wax nan yu'ti kam min tarafil lisani halawatan wa yaruu fika kama yaruqu sa'lab lay neena buñu waxe rek ne kontan way ñu gëna say say til tabarkal na xok lay wallahu ta yalla nak la yuhibbul fasad bu gut ak yaq
3: teew xamulo ba xam da nga fi am ñaari at wala ñettal way ci fu dafa gën la calculo lan 2017 war nga am nangam nak te ak mi nga tollu am nga nangam té li nga am ci revenu nangam la tollu kon fo tollu bra sangam da nga am nangam lool moy chiffre d'affaires waji ni chiffre d'affaires moy muy calculer nak motax mu ne ma azumu anta bi dahazi yi yakaruma mu jeex muy ben ñaaral bu mu ne wama azumu sa'ata yakaruma ni bispench qa'imatan li ta'ala mu ne bispench dal du am adun du tukki ndax beuri gum beuri alal xam nga adun du tukki ndax beuri gum beuri alal leg leg dama dama def ko yeneen ngir ko xamni ki nimuy doxale lolo lay wax ni waji gëmul na aduna dana tukki waye du wax diñuy wax ni rek dana ñu na aduna tukki du ko wax waye ki njoot ndax 500 millions jambar def ci poisson lekh ko koku gëmul na aduna dana tukki ndax bu taxawé kanam yalla subhanahu wa ta'ala ñu laj ko 500 millions tayam xiyam ci tayam xiyam dollar du fa am 500 du fa am butut du fa am ugué du fa am legi su waji ñu lekki fi 500 millions war dem yom xiyam mut fa 500 millions fay ko boobaa te ko man musuma fekke ben rob ñi rob waaji defal ko ay fek ci biir ba xamru bi musuma ko gis musuma gisut ku ñi rob tabarakallah bank bi taxaw nan ko legi am nga fi nangam dal di koy fek lolu dugul ko ci biir muy yow na xiyam ki sefa du fam ugue du fam dollar du fam kon nak ki jël yef jangir def lolu moy li waaji wax rek ma asnu sa'ata qa'imatan yaakar man bis pench dana taxaw ñaar ñettal ba mu ne wala irruditu ya tafsin ma dello ila rabbi ci sama borom suma faatu won ba dem ci yalla la ajidanna khayran minha dina fa fek lu gën li ma am mom pour mom ayo ji tax na dal amna ben fu mu tollu yalla mune wala irdittu watnaane buñ ma dello won ila rabbi ci suma borom suma de la ajidanna dana fa fek khayran lu gën minha ci li ma am mun khalaban ak dello way suma dello ci yalla am fa lu dak li ma am nga gis na kon mom waji gëm na ne alalam ji daat nakoy boole def ko walli te alal du def nit wilaya wilayatu def ko ami ci alal waye du bari alal la bari alal da add ci wilayatu dede suñu ben mom mam borom tuba day wax ne arkanu bayti jami'il qawmi arba'atu biha tu'assasu bunyanul wilayat sumtun wa ju'un tawilun ba'dahu sahrun wa 'uslatun an khuyuqin fil futuhat kon sumtun muy nopi du'un muy xif tawilun bayd sahrun ñakane la guddi wa 'usla akbaru ñeent ñoy maye wilaya waye nak mom da bari alal rek da defal legi amna wilaya mune wala in rudditu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba dana fek fa yalla lu ko gën dama dama leg leg ñi def non ben way bi sang mu rafa ñu ci jakk je ñu def ni amna wilaya te ala do nga manam bu amé ala dal legi am ciow gu rafet rek tabarakallah pe ñu ba jekk ñu la defal yow legi ci wali yi nga bok motax ca dekk sangam ba ko waji defé ñu ne ko doxal ñu julli ba mu jullé dafa julli ge waye juroomi rakka la ko def ci kanam gañi ba nak nak ba ko layal lolu xam nga ne kenn amul lu noko mëna layalé motax kon ak wilaya bu nek ci ab am am ak wilaya mi ngi nek ci nit ki nga xamné mom lay jëf ci ak ragal yalla mom lay jëf ci ak iman lolu tax bi mu waxe ba nopi moram jëna di koy tontu qala lahu dali koy wax sahibuhu qaitan ba wa huwa mu'min yuhawiruhu ma ngay waxtan ak mom nango akafarta billazi khalaqak ndax da nga weddi kile gindu min turabin ci suf suma min nutfatin ak ci taqu nutfa mani kunna sawaka rajula mu def la ngay goor waji da koy wa akafarta billazi khalaqak min turab ndax da nga weddi nga xamne mo la bind nga joge ci suf suma ginaaw da min nutfa nga joge ci nutfa nutfa moy lu muy joge ci goor ak jigen buñu dajé lola tud nutfa suma ginaaw da sawaka rajula mu bayila fi ba nga mag nek goor yi bu ko waji seton du faye yalla lim ko faye ndax dama dama yalla ko bindi min turabin ci suuf wa jo sen muy wax dama dama min turabin yalla ko bindi ci suuf nak ki nga xamne moy nek wayjuru dama dama limi lek ci suuf lay joge kan na nawe nda ci nda yenen lolo muy lek mo koy jural dere ci aw yaramam dere joju ci aw yaramam bu yagge ba nek ci ab dir dara joju moy jur mu am lu joge ci mom li ñu tuddé maniyu loolu moy tax doom adama di am doon fofu la yalla wax ala la wax ne ala khatam min turab waji nak lakinna huwa allah rabbi waye man dal xamna ni huwa allah mom moy yalla rabbi moy sama borom wala usyriku bi rabbi ahada duma bokale sama borom ken ki amul khalis amul tol amul daraja amul ay andalo mo wax li waji pasam gis ni ndere lakinna waye huwallahu kili dund moy yalla rabbi moy sama borom man day wala ushriku te duma bokale bi rabbi sama borom ahada ken ndal koy warna wala isdahab ñu teewon bi nga duggé jannata ka sa tol bi xulta nga wax bi la may mi waré da nga war na ne ma sha Allah ma sha Allah yi mo neex yalla la quwwata illa billah katan amuk nugul ci yalla kon mon lu la war na ma sha Allah hadith ba day wax ne ku gis lo xamne li dala yim da ngay wax ma sha Allah nak bu fekke bu bu ay nga yor la nga xol du yakku bu fekke lamiñ wa ay nga yor la ngay wax du yakku ma sha Allah kep ku gis lu ko yim ci nit ma lu ko yim ci dara ma lu ko yim ci lenen bad bu la wax kon di waji duggé tolam tol di mel ni ko gënal da na wax ma sha Allah nak do ma dama dana gimmiñ bopam leg leg nga am men mbir gimmiñ ci sa bop ci do ko yek leg leg nga cholo cholo bu rafet xol sa bop rek da di yem sa bop genn ci mbedd mi auto yenu la leg leg nga am am xaliss yem ci sa bop ay ay no bari xaliss way genn ci mbedd mi ben way nako cepp ci sa pass bu yobbu fekk yow ya gimmiñ sa bop te yegul loko lool nak da nga waron di nga tiye sa xaliss mu nek ay meyo nga ne ma sha Allah li mo neex yalla mo tax mayo million yi di nga solo ibi yene yu rafet da nga war dina ko la yiri mu japp la rafet nga dal ni masha Allah yalla la neex mu def ma ni te bo jinn ci mbedd mi so xani ki solo waye solo ba nopi yeen sabab motax li upp ci gonu jigen yi fi nek amatu ñu ay jëkër ndax dañu gemu ñu seen bop ba nopi dañu taxaw ci setu bi di wuju ba tabarakallah def bop ak neen xati seen mes bam jek dal di xon seen bop dal di content lol tek seen loxo setu bi dal tek seen loxo ci gemu ñi dal di jinn ci mbedd bi nga genn ci mbedd bi dal di lamb motax xali jigen yi am nañu am fa ñu wër at ak juroom amugo jëkër te yeguñu ko dañu gemu ñu seen bop dañu war biñu xolé seen bop yeg na taru ñu ñu la ni masha Allah la quwwata illa billah tar bi ma am yalla neex mu denk mako amna ko na ci mbedd mi ko xamni ki yalla denk ko tar bi lam ko denk goor mu ko xol jigen mu ko xol nan dina ma ci mu xol masha Allah kon waji bu mu duggé tolam da war wax ni masha Allah la quwwata illa billah waji nak intani bama gisé ana man aqall minka mala mu gëna neew alal wa walada gëna neew ay dom ma ngi ni mala gëna neew ay alal nanguna mala gëna neew dom nanguna fa afa rabbi qayna sama borom an yu'tiyani mu jox ma khayran lu gën min tanatik ci fatol bi yalla man na ma jox lu gën sa tol bi yalla man na ma jox lu gën sa tol bi waw ndax xel mu dal mo gën alal xel mu dal mo gën alal nelaw yu neex mo gën alal jamm ji yaatu mo gën alal wir gi yaram mo gën alal tay bo dem am hôpital tay da la fa fekk ko xamni ki suko docteur bi non li ngal am lepp nga may jox te ñibbi tay wir tay waxu na la bang waxu moko yagal ndax lepp ci ñun diñ febaré xam seen xaalif def ci febar ba waye kenn du dem di joxe xaalif pour bëgg febar kon wir gi yaram mo gën alal motax waji ne ko fa asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatik lu gën sa tol bi bokku na ci li gën tol pass pass gëm yalla gëna ci xol mo gën tol nit mëna am tol ba na ci xaru de dankar waye nit du am gëm yalla ba na ci xaru mukk lu jamm na xari na xari ku gëm yalla ba xaru mu ne ko kon sama borom bu ko neexon mu jox ma lu gën sa tol bi wayursila fu ko neexon ni mu yabal alayha ci sa tol bi husbanan ngaw min as-samaa'i fi joge asman فتصبح طالب خي صعيدا نك اباكان صلقا برتا من واجي سني خول يالا فا طالب نات بي بن بيس لي خي رك يبال سي نغال نغال لا نيو لاك فا طالب بامو نك اباك بامو نك اب تيرو او يصبح ولا مخي ماؤها سنخم طالب غلا نيس سني خون يالا سا دخ جي نتش تانجي دا دخ بو نيه يالا مو جيك جيك نتش دخ فلن تستطيع له طلبا دوتو كو مانا دباتل balen tastati adduto man taladan lahu diko dabdabal bu yalla neccion sa dex gi xam nga ne amo pexam gas dex bu yalla defé sa tol bu nek pakkay te ca bamay tambali sar ba yalla non na wa inna la ja'alna ma 'alayha sa'idan jursa lepp na ci kaw suuf yalla dina ko masal waji dal koy wax li ndeysan ñu dal di waxtan dëmm yi dal di tang ay xarit nak lañ xarit dara tax nak nak xarito ñaare ki am alal du mu ko ko wax dëgg bo amé xarit da am alal boko waxe deug rek ñaari xarit da tax motax ñaari ko am alal do am ay conseil technique yu lay jariñ kenn du wax ak deug dañuy tool yow rek lo wax rek ñu eskay waaw ndax ku ne day defé ni bo waxé leneen rek do am dépense tay tayit leg leg bor alal dañ koy def ku ne wax deug rek nga xam ko li nga am ku ne wax deug nga xam ko sa kanam ku ne wax deug nga xam ko dara ba ñoom seen yoy motax Harun Rashid dafa am benn bis mu wo benn talibé mu ko dama bëgg kuma waar ñi wër sëriñ ci mi diko waar kum dem rek mune ko kum dan mune mune amir mu'minina mune Harun Rashid mune waaw nga ne ko munu mo ne xaar ci keur ga wono bama ñew Harun Rashid ni bi serign du waar ko waaro nak serign bo xamne nangu na ma fekk fi pour mom moko gën ken dal la dem bama assé ne ko kan la mune mune amir mu'minina waji ne ko kan nga nek amir mu'minina da nga juddo wala bi da nga ko tudde Harun Rashid commencé la mune ko dama bëgg dama ñëw pour nga wax mune ko taxawal ci buntu bi bama aggal sama jukki bi nga xamne mom lay jang ma tax bam ko tambalé waar Harun Rashid tambalé joy talib bi and ak Harun Rashid daat né waarat kat bi serigne bi wajil sa tank vexation bi parce que yaangi ray amirul mu'minin mune ko yeen ñi yeen alal borom xam borom alal yi ndax ñi ngeen leen def moy tax dutu ñu dégg waaraté ba kenn ku nekk ci ñoom la yalla war na ci sa kaw du toka defati ma tax ko am alal rek tambalé ko la wax nga mère ko ko la wax deug nga mère ko leg ni ngay def moy ne sogg rek gay na la mum kay yow ya man diw ya man tade leg li nga dal di boxen dara su jox len ne len bu suba ñu dal di wagne ko dal dem waye lolu ku ci muju moy fi waji muju rek aw yasbi ma fa khawran falan tastati'a lahu talaba ci fam yoy bañu yeso sen xuluba wa ushita bi thamarihi yalla dadi pek dadi wër la nga xamne moy men nit na cial mer la ñew lak tol ba ma sale ko lahal garabiya walbat yi nga xamne mo ci nekkon yef fa asbaha mumuju yuqallibu kaffayhi di walbati ñaar loxom ya di calculer lim ci defal yuqallibu kaffayhi ala ma anfaq ma ngay walbati ñaar loxom ya di calculer li nga xamne mom la ci defon man defon na ci nangam fayon na ci ko don bay nangam fayon na ci ko don ji nangam len lu nek mu koy walbati ay loxom ndax li nga xamne mom la ñak wuri ya hawiyatun way nak garab ya nga lif damu ala urushiha ci la nga xamne moy ñak bi nga xamne ci la nek suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi ñi netti kon borom alal ji bi mu toñe suñu borom tabaaraku ta'ala ci tolam bi ni nga xamne fi la yalla tabaaraku ta'ala mujj ak mom yalla neena wa uhita bi thamarihi ñu daldi alak mbayma fa asbaha yuqallibu kaffayhi mu mujj nak di walbati ñaari loxom ya ala ma anfaqa ci li nga xamne def nako fi a ci tol bi ñak na lepp wahiya mom tol ba khawiyatun ma nga daanu ma nga lis garab ya nga daanu ala urushiha ci ñak ya miru tol bi garab yi tandrama ya daanu ci kawam may man la lepp dal di yaqku dal di goy amatu ci dara amatu lu mu dundé te daf ne won yaakaru ni dana jeex wa yaqulu ma ngay wax nan ya laytani ak nekhon lam ushrik bi rabbi ahada ya laytani ak nekhon lam ushrik ma baña bokale bi rabbi sama borom ahada ken way suma yugon duma bakku ci kanam yalla way suma yugon duma bakku ci kanam sama waji suma yugon duma ko wax ni mala epp alal diko titero ndik yo epp mako alal ma ngi ni yam ak mom tay suma yugon duma ko wax ni mala epp ay dom suma yegon dama wax ni suma yegon sax dama wax ni sama tol bi du jeex suma yegon dama wax ni alakhira du am suma yegon dama wax ni buma demo ci yalla fekk fa lako gën ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada ak ne xon dama bokale wa yaqul ma nga ci ne kal diko wax ni san fum tol rek lool lay wax ndax am lu ko nakal waye fekk na tol ba mom yaqul rek ci bëgg tax yalla yebalat ci ay malaka ñuy jëmbata tol bi rek ci giru tax yalla yebalat ci malaka ñukoy gafal ay tiwo rek giir tax yalla yebalat ci malaka ñukoy watal ay tandarma les kay rek mom day fekk jëf wess waye lam warna def moy bako waja waré ci waxtu deug mu nanguko motax mbokk yi kep ko ci xamni da nga am waji xani bu ñëwé da lay wax deug dé ko may nopp ñi nga xamni bu ñëwé lay wax nak mom yeneen rek la nga bayyi leen xel bu baaxa baax ci xam fa leen di classe ndax ki la bëgg bokku te ki la bëggal ki la bëgg bokku te ki la bëggal ki la bëgg moy ko xamni ki da lay wax deug ndax xamni ëlëk man nga yaqulé waye ki la bëggal mom li nga am rek ki lay bëgg motax nga dégg yalla né walam takun lahu fi'atun walam takun lahu amatun fi'atun bala yansurunahu mukay dimbalé batal ba du yaq walam takun lahu amatun fi'atun bala ma xamni yansurunahu dañ koy dimbalé ba yaq ga du ñëw walam takun lahu fi'atun amatun bala ma xamni yansurunahu dañ koy dimbalé ci bañ tandarma ya daanu amutone ay mbolo yu koy jappale lutax ndax mbolo yi daan tok ci mom la len fa daan taxato moy khalif ba la len fa daan taxato moy agn bu neex ba la len fa daan taxato moy yu xedd ya agn sen yoy bu fa amutu ñu xeti fenen dama dañuy bari ñoo xamne fi ni jikko yeñ lañu ñor fu toy ñu dal fa foow duñ fa dal ñeñ do gis mu dal fu woow muk fu toy rek lañ wëñ di dal dama dañuy am nak ñoo xamne ñi yalla lay wax ñu woron borom alal ji nañ bayyi xel ci lool borom alal ji nañ ci bayyi xel walam takun lahu fi'atun yansuruna gisul tan ci gaaya lool dal na kharuna lool dal na kharuna ñaan wax ne ak neexon ñu jox ñu lañ joxon kharuna ba kharuna lebe ci suuf dañu ni alhamdullilah ban yalla defu ñuy kharuna nga gis jaar wax ji ni mo wote kon walam takun lahu amutun fi'atun bala yansurunahu yikoy dimbali min dunillahi contre yalla min dunillahi jakarlo ak yalla wama kana nekutit muntasira dikoy gagné amul ko ko dimbalé gagné wutit manam amul dolé djikko suñu borom tabaaraku ta'ala hunalika fofalé al walayatu la kilif kef ga tambalé lillahi ñaan yalla al haqq yalla mi nga xamné moy dëgg hunalika al walayatu lillahi al haqq fofé hunalika kirok fala tambalé al walayatu kilif kef ga manam fa doomu aadama lotte ci mbirum nit ñi lottu ci dimbali ko la yàlla mu mën a tàmbale dimbali waaji foofee lillahi yàlla alxaq mi nga xam ne moom rek mooy dëgg huwa kilif def yàlla kilifa xayrun sawaaban moo gën ci tilaaba wa xayrun uqba moo gën ci mucc def yàlla kilifa def yàlla kilifa moo gën ci mucc waaye moo gën ci tilaaba kon gis nga yàlla ënd na nekk boobu ñu jànge ci lu baree bare bare moo di pas-pas kenn mënu koo jënd pas-pas kenn amul njëgam pas-pas bu ko nit xasee am alal duutu ko tax a dengi dara jël jàmbur yoonam nekku ca alal jàmbur yoonam nekku ca waaye alal lu mu bari bari bari taxul loola nekk lool yàlla day fay nit ki def ko mu nekk walliyu ndax alal jum am kon loolu mooy nettali borom ñaari tool yi kenn ki gëm na la saar bi tàmbalee woon inna jaalna maa alayha zinatan laha wa inna la jaaciluna maa alayha saidan dursa loolu jenn waaji moom gëm na ko ci amutoon alal gëm na ne li ci kaw suuf yépp ak suufa ko moom gëm na ne li ci kaw suuf yépp yàlla daf koy def mu nekk saidan dursa kon ñaar lu nett léegi noonu bu la yàllay wan ci ñu gëm ne li ci adduna addunaa ko moom ashaabul kahfi gëmoon nañ ne li ci adduna addunaa ko moom waaye daqyanus moom mooy safaan ba moom gëmutoon ne li ci adduna addunaa ko moom fii ñaar ñii borom tool bi gëmutoon ne li ci suuf addunaa ko moom waaye ci amutoon tool amutoon alal moom gëmoon na ne li ci suuf addunaa ko moom zinatul xayaati dunia yàlla nen wadrib lahum saddal leen masalal xayaati dunia misaalum adduna jàngaleen sahaaba yi ndax ñu xam misaalum adduna jàngalal nit ñi ndax ñu xam misaalum adduna jàngalal julit yi ndax ñu xam misaalum adduna lan mooy misaalum adduna misaalum adduna kama in mi ngi mel ni taw anzalnaahu boo xam ne wàcce nañ ko min asamaai mu jóge asamaan bi taw bi wàccee nawet daal di tàmbalee am faxtalata bi lii mu daal di cay jaxasoo nabaatul ardi gàncaxu suuf fépp daal di naat àll bi bari ñax tabarkan la lindam ko ruus gerte yi naat dugub ji naat fa as lépp daal di am ci àll bi tabarkalla boo ko rombee mu naat lool rafet waaye fa asbaxa benn bis rek mu xëy xasima nekk am ñax am mbob tasruu riyaaxu ngelaw di ko tasaare ngelaw di ko jengal tasruu di ko jengal riyaaxu ngelaw yi gis nga adduna nun la mel consisten muy waaxu dafa toll ci gàncax guy door a sax mooy tax adusen buy jóg danaan barit boo ko yónnee day daw lu muy yem dana ko jekk teg ci bopp bi soo ko dëkkee mu dëkk la boo ko rañaanee mu rañaan la boo ko sonee mu sone la waaye diir bu gàtt lay am moom jin boobu boo xam ne bii ci juróom fukki ak xëy na mbaalu fii tege tuuti mu tàmbali fa mu doon liggéey ñu ne ko màggal nga demal toog mu regrette màggal nga demal toog mu tàmbali soxna ñu tàmbali ko wax màggal nga mooy duutu ñu ko soxla dañ ko daan soxlaa jalal ba mu tàmbali lëwal ataaya lëwal ne ko màggal nga bu góotee lëwal rek nga gis mu ne ah yokkaleen ma ci ndox wala seen ataay yi daa foor bu ñu indee yàpp duuf mu ne ah léegi suma ci machine lu ëpp du ma nelaw guddi boo taajee cër bi jën mu ne daqaar ji dafa saf nga gis moom addunaam ko ju ko fi mu doon liggéeyee yóbboo retraite la ko adduna tàmbalee yóbbu retraite bu solew dàllam dem ci jànq bëgg koo seeti la ko jànq bi wax mooy paa bu tal ni yow mënumaa nangam ak nangam maanaam bëgguma ko comme borom kër nga gis ndeysaan ni ko adduna yi bàyyee moo tax jàpp adduna baaxul dangay bàyyi adduna bala laa bàyyi ni ko maa Moussa Kadi waxee adduna dañ koy bàyyi bala laa bàyyi ndax soo ko jàppee dana la bàyyi soo ko bàyyee dana la bàyyi kon nag bàyyi ko bala laa bàyyi mooy li gën waaye jëkki ba adduna bàyyi la nga door nag di jéem a bàyyi adduna dangay tàmbali tabarkàlla fa asbaha siman tasruhu riya wa kaana allahu yàlla nekk na muqtadiran di ko am kàttan ala kulli cheyin ci mbir mu nekk lu ne la yàlla man subhanahu wa taala yàlla nee na almaalu alal lu mu bari bari wal banuun ak doom yi lu ñu am am doole zinatul xayaati dunia taaru adduna ñetteel wax baa ngi noonu ci faar bi almaalu alal ma waxaan leen ko wal banuun ak doom yi zinatul xayaati dunia taaru adduna mbokk yi alal lu mu bari bari bari bari moomoo ko adduna ko moom bi nga ñëw indi woo fi dara booy dem doo yóbbu dara doomu aadama ñoo bokk arrivé ñoo bokk départ doomu aadama yépp ko fi ñoo rek dañu bëgg ñu judduna muy alwi bi ñu daal di for raxas laxas na nekk fi ba jeexal ñu dindi sa ruñu ne deena indi wat benen dalu bi deena te judduna yoy nekk sujet verbe bobu waye deena yoy nekk sujet verbe bobu deena ñu daal di indi wat raxas laxas bi nga juddo dañ la raxas laxas tuddu bi nga déxé nak dañu nangu turu ba nopi dor la raxas laxas sul ku ñu faatu rek li lay xamal ni moo moo fi won dara mooy tur wi la abalon moor ndaw sa tur woowu dañ koy nangu léegi léegi néew ngay tudd néew baa ngi ci jàkk ji rek tabarkàlla moo tax yàlla lu ne wax nañu ko almaalu ala di wal banuna ak doom yi zinatul xayaati dunia taaru aduna boo si amoon juróom ñaari étage ñeenti katagris fanweeri peer dal ak ñett tabarkàlla bis boo génne aduna dootoo ca moom lenn yo moom kay lañ lay lax sax dañ koy jënd ci marché ba waaye lii moom doo ci moom lenn te bala laa aduna soof nga fekk ko sukuraat lalam bu rafet bi nga xam ne moom la amoon lalon ci darab yu seer yooyu nga xam ne moo xew léegi nga xam ne ay éponse yi ne ci biir mu nooy lool léegi dañ koy teggee ci kaw ndeysaan lal ak basan lal ko ci suuf daan ne basan gi moo ëpp yërmande wala ay ëppul yërmande wala ñu yóbbu la hôpital teg la ci benn lal boo xam ne bi lalu cenn nit la yow dong yaa yaa ci xaj nga jaaxante kaw ñu mënal ko ba sa bopp bi ñu jóng jóngaaral suñu ñu di ñëw ndànk-ndànk ndeysaan ñu lay leexal soow wala ñu lay leexal meew meew mi di ñëwaat nga xam ne li nga amoon lépp yaa ngi koy bàyyi ginnaaw waaye doomu aadama yi tabarkàlla ay joor nañ ko dégg lool waaye mel ni kaña di jeex di dajala rek di dajala rek guddeeg ba tëg te doo mën a lekk lépp li nit ñuy denc buñ ko génne woon monsieur doo ko ñun ñëpp rek affaire bi na ñooy tabarkàlla moo tax yàlla di wax yonente bi alayhi salaam naan ko buñ la laajee lan lañ joxe nee leen ku defal la joxe waaye déedéet doomu aadama dañuy defal di denc yas'alunaka maasa yunfiquun qul il afu ku defal na joxe waaye defal denc moo tax yéen si doxatu waaye almaalu alal ji wal banuna ak doom yi doom yi itaaru aduna la ndax doomu aadama du judd indi wale ay doom yàllaa leen di indi jaarale la ci yow moo tax booy sa ñaawee rek du baax yàllaa leen dum indi ñoom doom yi ci aduna jaarale leen ci yow bi mu la jaarale ci yow soo seetloo am xar moog doomam rek dafa la di bàyyi xel ci sa doom yow ndax xarakum doomam doomi xar du defal yaayam dara doomi xar du defal yaayam dara du ko indil soldu du ko demal marché du ko rootal du ko fóotal du ko paaseel waaye yow nga am doom joo xam ne ji dina la rootal léeg-léeg di la fóotal ko paaseel léeg-léeg soo ci bàyyiwul xel dama doy waar al malalu wal banuuna zinatul xayaati dunia yàlla mu ne wal baaqiyaatu salihaatu jëf yi nga xam ne moom du yàqu xayrun yoo yaa gën jëf lu du yàqu yoo yaa gën lan mooy jëfe ju lu yàqu al baaqiyaatu salihaat mooy subhaana rabbi al aadil wala subhaana allah walhamdulillah wallahu akbar loolu mooy al baaqiyaatu salihaat boo jëlee ba sëlmal subhaanallah fan yoroon ak ñett alhamdulillah fan yoroon ak ñett allahu akbar fan yoroon ak ñett ñu 33 fois nga tëjee ko laa ilaha illallah yàlla nee na lii ci ne lu way bari bari alal li gën alalam moo tax Fatima bintu rasul sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw ci papaam ne ko bàyyi man day soq benn wal bi dafa néew sama loxo yi dafa futt mu bëggoon nga may ma ci sa jaam yi koo xam ne kii def na ñëw di ma dimbale ci soq benn wal bi yonente bi alayhi salaatu wa sallam daal di koy gunge yóbbu ko ba ca këram ne ko toogal mu toog néewu ko dinaa la dimbale ci jaam yi néewu ko muñal néewu ko àdduna nangam déedéet def ne ko sooy bëgg a tëddati da ngay wax subhanallah fan weer yoon ak ñett alhamdulillah fan weer yoon ak ñett allahu akbar fan weer yoon ak ñeent te nga tëdd dégg nga daa dem ñibbi moom li mu doon wut yonente bi waxu ko ne lii laa la ciy defal daf ko indi leneen mooy al baaqiyaatu salihaat moo tax baat yooyu di subhanallah walhamdulillah wallahu akbar moo gën ay million moo gën ay cartagris moo gën ay étage moo gën lépp yàlla moo ko wax ndax étage yeeg yooyu booy dem fi nga koy bàyyi te subhanallah boo demee fa nga koy fekk moom doo ko bàyyi da nga ko fay fekk teel yemul xiyaam li nga xam ne mooy suñu bagage yi fii nanguwul accompagnement nanguwul nga bàyyi ko ginnaaw fred rek dañuy ñëw ci aéroport bi ne bagage yi la bëgg mu dem àllaaxira ñubbul la ko fa nga dem fekk ko fa waaye bàyyi ko fi wóoru fi loo fi bàyyi ñaare léeg-léeg gars yi jël ko sa ginnaaw noose ko wal baaqiyaatu salihaatu xayrun inda rabbika moo gën fa sa borom sawaaban ci tiyaaba wa xayrun amala moo gën mébét ci la ñuy yaakaar fekk ko yemal xiyaam ëllëg wa yowma nusayiru ljibaal tey ci rabbu ñu doxal doj yi yalla ngi waxal ni alal di jey bañu wedd yalla wa yawma nusayyiru ajra bañu doxal al jibala dogi wa tara al ard nga gis soufi barifatan muy lu mase barifatan soufi mase xolal ni nga xamne ni la suñu keur yi rafeté ni nga xamne ni la suñu garab yi rafeté barab yi tabarkallah lu nek bank yi lepp tabarkallah yalla ne na am ben gis bo fi ñewé da nga gis ar soufi barifatan mortax bandan.

0: jukib jurom khatum ñen fuk ak jurom ñent hadis bang ci mune fepp fo watte ab dom ci aljan rek benen dom sax fa
1: khalaton ak telephone yi demini ki yoy waye kune kan jikko khalat koka moy fatir ci misal ñi nga xamne ñoo ci top nak ñoom ñoo roy ci waja di roy ko royat ci bu waji defon xomo model de poste wala bok reproduction interdite mo ngi koy waxe yeen kon fofu la yeesu yeen yalla nak asaman ci mom royewuko ci kenn ba def ko ni mu def suuf ci royewuko ci kenn ba def ko ni mu ko def motax mu ne fatirus samawati wal ard magi mu wacce fatir ashabu amon nim ci tabarakallah jafene jafene ñu xam manam waye ñu ñu ben arab mo ñew yor ben ndaxna bu melni ñu tudde tay tengade te ñi bañ diko sol bu mu ñewé bañ koy laaj ñiko waw fo jël li mu ni ana allazi fatartuhu rek mi dali ah kon nak fatir moy defa mi dali jël manama ci manami dali koy jor yor ñum sahabi surato shura aya fuk ci lañu toll kan moy yalla yalla ja'ala lakum mawlan sakkal min anfusikum ci sen bop azwajan ay soxna ja'ala lakum mawlan sakkal min anfusikum azwaja waxon na ca ginaaw ne ja'ala ak fa'ala amuñu lu ñuy tekki yépp ci olof moy defna ja'ala defna fa'ala defna legi nak la ca kanam nak moy tekki defna manam bo fekkon koy lek do wax ne ja'ala do wax ni fa'ala da ngay ne akala wala ngay lek na ma sa fa'ala mi ne fa'ala al akl lek na kon suñu fi ja'ala lakum du wax ni mo len defal ja'ala lakum mo len fakkal min anfusikum ci sen bop azwaja ay soxna kenn ku ne mu sakkal aw xet bi qudratihi min jinsikum nisaan min al adamiyya ndax bu fekkon nit dafa aajo soxna waye munta am min anfusihi wala min anfusikum xana nit soxnaam legui day nek tabarakallah ci bayima yi wala demini ko yoy kon du soti ndax xey jox aw nak dépense mun ta soti xey jox am xar dépense mun ta soti motax li yalla joxuñ fi am solo ja'ala lakum min anfusikum ngeen ni soxna ci ak yow min nafsin wahida ci khutba ba ci takum sey min anfusikum azwaja ay soxna kenn ku ne na japp ni soxna mi ngi baye ko ci mom nek mom mu nek ko kenn ku nek ci ñoom ñaar nek sa morom nek nak azwajan tolenti kenn ku ne tolenti sa morom ndax lu jitu nga koy denc am na tuddu bi ko dencé yok waaw bo am ko soxna da am no tuddu soko amé am no tuddu yok bu mu nga yok ci mom nak tabarakallah mom mo ci am solo motax gis nga legi ni jigen ñi yok ci sen tuyi benen sante tabarakallah diw nangam diw sal job wala diw job nangam lolu benn gi nga xamne mom la yalla joxon ci min anfusukum azwaja lolu amna solo mun it wa min al an'am azwaja ci dur gi it lu gina mu sakal lan ci ay xat wa qalaq lakum kadhalika min al ibil wal baqari wad da'n wal ma'as atnafan dhukuran wa inasa mu sakal lan ci dur gi bay xari nabi gelem yi mu sakal lan ci aw goor ak jigen nga yor aw bay mu tak soxal la am xar mu am jëkkër léegi nag góor ñi ak jigéen ñi ci bay yee xar yeeg nag yeeg nit ñi yasra'ukum fihi politique boobu la leen fii mën a bàyyee yukassirukum bisababihi bitawaludi walawla annahu xalaqa dhakara wal unsa walamma kaana thammata tanasulun wala tawalud su góor jigéen amutoon kon durante du mëna yoy ni mu wéyee tabarkal motax bayima yi xale fasel nak yeeg bëyi def bu ñu duggee ci wàllu soreel am ñur wàllu planète ñoom xale fasel nak yeeg bëyi dañ ñu mësa àgg ci mu tabaski tabarkal am ci jafe jafe lool motax suñu borom ñoom bàyyi leen rek tabarkal di leen yàlla fàtte ñu bàyyee seen bopp noonu ndax yasrakum fihi kon nag laysa ka mislihi shay'un laysa nekkul ka mislihi la niru la naroon na niru yàlla sëy la naroon na niru yàlla lu mel ni moom amul waaw lu jafe dëgg la nag moom aay ji ndax misla ka ñoo bokk la ñuy dox ka dafay melal

0: tambali ma sa khala rabbukum lan la sen borom joxe ci ndigal
1: jigen lu sédé ci ray ak ray ñet yi jigen lu ci sédé mom kessé gafé dédé yoyu jigen lu ci sédé na xolam mayuko taxaway yi lolo tax farajulun wa imra'atan mimman tardawna ci ñinga xamné contane ngeen ci seen mbir mina shuhada toy xéré yi mimman tardawna moy ñinga xamné xamul leen ci jikko yu baax kep kuy peemi mëno sédé kuy peemi mëno sédé dédé kuy taxaw di sang way mëno sédé kep ko xamné sa boy sang way da ngay taxaw mo xam fi ngay sawé dafa bari suuf wala bari suuf wax rek ne ma ñu dara ku ko dekké mënu sédé ñaara gog dé ku ñu xamné mas nga jëlé fi jàmbur mu do sédé ku am as ndaw mu do sédé ku ñu ngi am nga doom jo xamné ji do te ko yaay mu do sédé ku ñaan sangara mu do sédé ku dul jëlé jëlé juroom mu do sédé kudul wer wer ko muto sede assalamu alaykum ñi ñepp mu ñu sede de mim man tardawna min ash-shuhada tabarakallah ci ñi nga xamne gërem ngeen leen te ñu nek ay shuhada mu ne waaw lutax ñaari jigen mu ne antadilla ci bu sanko bu reere xel ma jaxaso ihdahuma kenn ci ñoom ñaar fatu zukira ñu fatti mu fatliko ihdahuma al-ukhra jenen jigen jo ki mëna fatte ke fatliko waaw neew na ñoom ñaar ñepp ñu fatte loolu la ci yalla jublu way ñoom ñaar ñepp ñu fatliko leg leg da na am way leg leg du am ndax kenn ka mëna na xay ndax jigen ñaar bu la doon sédé tay fiñu lay ray bu la nawé kenn la ray jigen ju lay sédé ñu war la ray mu nabla muccu nga waaw lolo sayewon Musa ci kanam Firawna bako ndaw sene mulit wa alqaytu alayka mahabbatan minni jinna taq ci kanam mune Firawna ki kenn ko ray Firawna nako ray dëgg mune ko ah boko ray pert ndax bur yi ma xamagum yow la ci gis bur bu dex ji di jural ay dom waaw musuma gis bur bu dex ji jural dom yow rek la ko gëdé mune ko ah do morom gaay do sel morom param yi en baxul li hay lay mo ta tabarakallah se de yalla mune wala ya babum bañ ashuhada unsede kadi iza ma sa bo xame duu won len ci kay len sede mune sede kat sa buñ ko wo ci kay sede bu mbaj senegal nak boko wo ci kay damay fess sama jabar mune man yalla mune bakkar nga aji sede sa buñ la wo ci kay sede sel saw dal ya ngay jamu yalla wala ya ba bu mbaj ashuhada sede kadi iza ma duu sa bu len wo ci sede bu la ñaar woyé ci tassay kay sédé da ngay soofu dal ñew jima defar wa ablay lu la ci def mo waxa wa jexal nga ne ko aw suka yeto met xana do xol xalé yi wax defar yalla bëggul ko fa nangam dali kax dali ré jima defar sa kenn lay katé mu nam defaru bo jimi jëm defar won nak nga bayi len ñu tass nga sédé waye nak kay sédé na man duma sédé fa ñuy tassé boko defé bakkar nga boko tubul ba di yalla mën la duma wala tasamu bulan nabuna an taktubu bay baña bind sakhiratan sakhiran bar bu ndaw bulan nagu muk ba tax ngeen waji safara la lepp sa jarna bind yalla mën xé jarna bind de parce que bir khabru amul sa bir khabru amul sa de te buñu taxawé yamal xiyam la sa di gëna jafé bir xabru amul sa buñ taxawé yoma xiyam ci la sa di gëna jëfé 100 francs na amul benn moné bu jëmé yoma xiyam waaw amul benn moné bu jëmé yoma xiyam

gafilin de sagane amma ta'maluna li ngeen di def li ngeen def wallahi amul ci lu yalla sagane subhanahu wa ta'ala wa min haythu kharajta waxatana ko de fa walli wajhaka jamal al sakanam satal al masjid al haram ci walli kaaba ko mune dama ne wa haythu ma kuntum fu ngeen mana nek bu ngeen di julli fa wallu wujuhakum jamal len sen kanam shatrahu ci wete kaaba ko kon ñetta gi ni wamin haythu kharajta wamin haythu kharajta wa haythu ma kuntum wamin haythu kharajta bu ñeek bi moy nekko ci bir kaaba gi ndax waxon nako legi fa wali wajhak bo nekk ci kaaba ga bu se kanam gi dalul ci xeel do am julli manam da koy dak mak wala do am julli bo nekké ci bir makka ci bopam batay fa xeer wa nek bo nekke medina wala yene nek yoyu fa weto fa xeer wa nek motax ñun fi fa weto fa xeer wa nek ci lañ bok waaw motax keur go wa nek bala nga tok nga wut busal tek ko fa ba won la penku nga tambale julli so ñewon sen xamu fuy penku it nga laaj xamu ñu penku da nga japp sen rek dal ni fi la allahu akbar julli ga bax bo xto jinni ñu la du fi de fi la bi bax na waye bo julli waté fi du bax fi nga jiblu so ne kon ci digg bi julli ñaar wa assalamu alaykum fi du penku kat penku bi sanday jor la da ngay def ni rek ñaar yi bax mo sel ma lon tok nak nan subhanallah ben way way fi nga julli bi nga julli wala bok fi nga jublu bi nga julli nga ne waaw mu ni fi ni penku julli ga yaxu ko waxtu yi gennu ko nga jublu fam fam wax bu fekke sa xel jappul fen ñent subar nga julli ben subar ñaar ñet ñent ba am penku nak nga ne bobay penku waaw lool moy ijtihad dañuy bañ nga julli te jublu wo penku ndax day yaq julli fi penku bi fi kaabu fi wato fi kaabu gi fete ñun nak penku rek lañuy wax waye leg leg jant bi genné fudul penku lutax li alla yakuna ngir mu bañ nek lin nas ñel yahudi alaykum ti yanu hujjatun wa nalay illa allazina zalamu ludul ñi toy minhum ci ñom yahudi fala takhshawhum bulen len ragal wax xew ni ragal len ma mal yalla wali utimma dama bëgg matal ni'mati samay xewal alaykum ci yeen wala alakum ajit qayna tahtadun ngeen jup yal nañ jup kama arsalna kon ben atté ngi nonu ci fiq ak atté bi doon wax legi walu wal bati aya moy ñaar wala ta kama arsalna de kama arsalna ni yebale fiikum ci yeen rasulan yunus minkum ci yeen lol tam rabb ngeen sant ma ci ak ngeen djub motax ma yone len ko yonent bi yatlu alaykum len di jangal ayatina suñu ay wa yuzakkikum mud len tazkiya waxon nako legi wa yuallimukumul kitaba mud len jangal tere bi wal hikma mud len jangal fiqh wa yuallimukum mud len khamal ma lam takunu ta'lamuna lu ngeen xamutun wallahi mud len khamal ci mbiri aduna lu ngeen xamuton sallallahu alaihi wasallam motax ba ngeen fi joge muy xamle lu nit ñi xamuton ba bisu tay bi amna yam xamle te xamaguñ ko sallallahu alaihi wasallam xol na lim wax ci tandrama bokoy doge lenn munta remplacer tandrama ci dok lu melni tandrama docteur yi set nañ ko ba gis ne tandrama rek yim man ci dox mom rek moko motax bu dom juddo encore ñukoy defal tangaram li bu doora juddu buti di defay takalo dara dimako ci balan ci def soow yaayam

yalla neena wa fatilikul izibtala kera ba nga xamé na natu wonna ibrahima ibrahim kuko natu rabbuhu borom lolu ñu tudé taqdimul maf'ul 'ala al-fa'il yalla mo natu kum natu ibrahima kon complément bi mo wara muccu waye yalla waxé ko ni ndax wax ji da am ful la wax ji da am ful la wa izibtala natu wonna da def ak natu ba tek ibrahima nepp nak do wax ci ko natu kunatu rabbuhu barama bi kalimatin ci ay baax fa atammahunna mumatallir ibrahim alayhi salam suñu borom daf koy natu daf koy examiner ndax yalla dafa bëgg ko xamne daf koy fal imaman linnasi mu wote ben concours mom yalla kenn admi wul bam dess ibrahim concours la wote mom yalla international ñepp yonent